0: Ούτρο Ελεύθε Μεραφό.
1: Mina o monate thata mo stationeng sa gago sa mantlha morereetsi wa ka yona gore ke mo rata thata morereetsi wa stationeng sa mantlha sa Merafong 360 radio. Yaanong pine ke fetsa go fa yona ke fetsa go fa Rema Selena Gomez Calm Down ba re a ko iketle ma a ko iketle. Ya le mo motsong wa gompieno re re a ko iketle jaanong go na le kgang e leng gore ke a e gopola jaanong ga ka e dira ne tshwantse be le gore ke go dumedisitse moreetsi jaanong ga ka go dumedisa tlo matela ko mafaratlhatlheng ka bona ko fela ke bona gore nka se kgone go dumedisa moreetsi wa ka ya nka se kgone go robala sentle ke sa dumedisang moreetsi wa ka. Nka se kgone go dira mmereko wa me sentle ke sa dumedisa moreetsi wa me so sa ntlha fela ga ke tsoga ke tsena mo ditumedisong ke a dumedisa ya ke re good morning go moreetsi wa me jaanong ga ke ikutlwe sentle ke tsoga fela moreetsi a le teng e be le gore ga ke dumedise jaanong ga o ka ya ko mafaratlhatlheng jaanong in less than 1 minute ke tlabe ke go dumedisitse less than 1 minute ya ga e le gore ka go dumedisa in less than 1 minute moreetsi wa ka ona gore ke a mo rata ke kopa o ntshupe ka monwana o mpolelele gore no re tla kopana o no ke setse tsene wa bona o refreshe fela o tla bona gore no setse ke kgonne go dumedisa ka bonako moreetsi wa ka sheba nako ya gago o tla bona gore ke metsetswe seme le borataro morago ga ura ya borobedi mo Merafong 360 radio a precise local global connection le nna one mic on the easy breezy breakfast show kgantele go na le okay no oh no okay ne ke le ka go romela go na le sengwe se botlhokwa ne tshwantse bele gore ke a se romela fano fa e bele gore ga ka kgona go se romela fela tla siama coach do ga ke itse ga ke broadcaste ke le ko studiong se re strateng jaanong ke nna le matsapanyana ga ke le fano fa fela ke tlo leka ga gona selo se e leng gore se ka re tlhola ya re tlo tlhola ga e le gore re lekile le wena o bo o bua gore daramo itse ba zamile bone ba ne ba palelwa fela ba zamile ba batlile ba palelwa fela ba zamile ya Amos le Amufaku ba re fatela be le gore ke go tshamekela Q Mark le TPZ ba re Paris featuring African Papi o itumelele moreetsi wa ka yone gore ke mo rata thata
0: utlweletse Merafong 360 Radio.